0: 일단 하트니 교수님, was a cheap boy.
1: 아무튼
0: Kemua unge le gago chabak ita stay en yoton. Ema FM hello.
2: Weri jama nemi.
0: Nemi em.
2: Amne en bajo ilo.
3: Mati nyangale.
2: Abe zago manata ne gile gina rasa mungel gavar ne rasa odi.
3: Mhm.
2: Ali anga u tut ko sub ko nyara o jama ngege.
0: Tut ko sub ko nam ngwe nis.
2: U tut ko sub ko nyara. Age re ga tu bara ge gama go uri to jama.
0: Ehe.
2: Giti nami umami vinyoze nini goyo toti ngunyo jama.
0: Kongoi.
2: Oye le mato se le bane o jama. Nge le bia la yongyo toti zulu tis o jama.
0: Ehe. So, ye iri le rasta mayo gomye.
2: Chompa ki la o jama jo tili.
0: Ah, safi.
2: Ngo mete ukai ne tina mi zaba nyo jama na ye mate. Ya muna mla.
0: Ah, bye bye gombeza.
2: Ego tuwa mo tiye sile ato.
3: Ah, bye bye.
2: Amo, sen ga para nara so kwenye jama. Giti indana.
0: Kongoi. Asante sana ngalimi olombo conference chutun karoini yoton yeah asika bitke tambuwa nini
3: nikso nintega
4: ya muna chama nangpati yagile
3: kibai bai
4: amune kitesi yana
3: chamege
4: ya wakini hitle usa anu kuretu
0: usa?
4: Usa kabile takakalu wangugi wakuri say nana chamu mana
0: Oli ko ga oli ango ga itit ago kambai koruban agut koro.
4: Ah ago kambai ko eni ano kut kudal si tuagi ting yan naraga billeta ga.
0: Yeah he.
4: Bumo ago ni tigit yung mama chage man.
0: Ah yeah. Kaya
5: muna wala siya bilah.
3: Ki bye bye. Bye
5: bila.
3: Matinyengal.
5: Ano yung mga siyaro?
0: Safi gongoi. Ema FM hello.
6: Ema FM hello.
0: Yes.
6: Oya muna chama.
0: Ki bye bye kabisa.
6: Amuna lamba Ema FM.
0: Bye bye Ema FM kabisa.
6: Pala na what you have let in along.
3: Mati nyengal.
6: Ayo ibagiri nyugi kasarja.
3: Ki go exam time bagir.
6: Ayo chama kagina ulive ulive mayuma yuni.
0: Mhm.
6: Turen manfili nambara bro na kana lewo foto nga besa bika bi mo etem futa ma ma uti na mo uti na go kwe.
0: Ta besa.
6: O mi eten ta uni ni to ke mo etem ko ma tun da ni mo etem ka besa no ni nge no nge na bika bi mo ka besa.
0: Karibu karibu.
6: E o so li para ra ita ti sin be ti ti o no li.
0: Eh eh.
6: E o mi tan ke toro no ke masta be ga ju ta ko mo no ki be ten no cha ma ka so masta be ki ro ko ko be cha masta be ki ke ta ka so
0: ka wa nga na le bua ne
6: e on ko wa wi cha ma no ko to ti ba al ta ya gi ne o to ti o ko to ti ba re uni ke ba ke lo ga ya ya sin gor we
0: iman
6: e on ko ye so ti ko ye ga ra so na e mo ko le mi te ni mo e ta mi re mi te so fa mi la cha ba ka po ga ne lo ba ki te ri an ta ro ko ba me ti Apa mila orang jambak arap orang kipi orang ni apa mila juga apa orang jambak kipi orang grepe orang ni buat apa sila tu?
3: Yo.
6: Ama.
0: In.
6: Ama tu macam mana kita yang jadi orang ni tapi tidak beri tiga macam tu dia apa tiran jadi macam tu mungkin kita dia apa tidak beri tiga.
0: In.
6: Macam mana gitu kacau orang gitu go.
0: Iga ini number.
6: 0787.
0: Hmm.
6: 0787 0700.
0: Mhm.
6: Octaven de Muisho.
0: Kongoi.
6: Kongunyo rito man fini nambara for nara ita tisinde tisinde. Loga to mase uchamba ima atukul.
0: Ah, santem.
6: Ah, ya kongoi mese.
7: Kongoi.
0: Right, abatu na uba Media Max Waves o red nota ni gara aran mising. Media Max Waves ko linji nyo rjinge. Kibindi shikyatan jima kini ge in o red nota ni gara aran in. Saita ke tukul ole imi. Kibindi shikyatan ko bata tigitit bitine tabuti ablet. Inyo ru tukul in Media Max Waves. Downloaded in Play Store and ago App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.
1: song of the hour.

Jenna Norton agora não capitão Norton aqui Jenna só na last de bom com mandar pola pola sai também agora engang dega se tudo mais zit chango Norton me aqui moji que ele runer a bicho enga certa Norton me aqui ter aco line me aqui teli line só tu já moji juro a bicho enga certa aga tu col irá um que ele gay aga betai gigai baixo no que agora ranin baixo no que teli line agora não com caminho que ele galera Norton não pangalha capin kami ko tige juturi ndo bunguru ni ki tige lagi ni ka gebuang ge mi a lejin ajeria ni ge ma ge tige na obanga lega ap content e a lejin ge ma ge tige na obanga lega ap content ngalega pe facebook ak tu guja tukul a tabana bana toki tabana bana toki tabana bana tok ko ga ma gura le ro la go juta juta juta mi jato mi ga jo mi sigi ki me ge zindu ki te setai aga me ga tagan charge Igale jisame, igale jisame, amiti getakan charge. Semakin ngi mete lagu kejang kuangga ikan pujengka. Getakan charge, kia jengki jito nengke ngko ngalegap karya. Kemua unge le jini, iro, ngoti tinye lagu ene miga puj, no kotar fumfu. Anan kone ko, anan kone gisi ko jirkuen mato kotar fumfu. Ago miga yote yo, jengki or. Kukuka mga unale jini mibi kengen ko elewan. Ngalegap lakwet, ingen ko gir giriti tap lakwet. Ingen ko kasa motele tipto lakwet, ko tebenan maswa leng sumo ago leji ni mula kwa ni kwayu kibu kala lenga leki ato chepa career advice kai kai ro mi te kosi se ke shot chepa ngale ka driving ngale ka

0: certified nurse assistant. Jotu jotu kul jaku agi mwai work. Oye gai gai. Mi tu food and beef range. Mi ngalega air dressing. Kutu kul jotu kul. Kwanza ne air dressing driving korok. Air dressing a driving. Kutu kul ke mui kwaji tu kul lagun degi hijir kuen mati dar sugul. Ro. Unge pe ke aigo si shi kyu jotu jo. Kobate hi. Itinya laku etengga. Nami gini le. Kito ne. Agum kinyor kredit ne kinyor. Nam lakwe ngungo kibrisi mwane sike kwenye nkari advice ni babu 0722-211-074 Kaigai 0722-211-074 Amache sike saamu yen kame sabirjisi meza yote asama leji ngetin Chagasip kubiri kato agile meche sabietu itukul Chagasip kubiri Kwa ngot komite itinye nabasi, ngot iti itinye nabasi kwa aji scholarship kidogo dogo. Chagi kwa ito ajaba 50% si liba nusu, kwa liba nusu, agotu ni pitar sugul. 0722-211-074. Ameke ngalale tuku kwaing, tuku kiuja pa driving. Amungu na hiragu, ikasi kimeche kia parasha in, keje nge drivers. Tutikin drivers chuku kinyur, ui biayi ngalega driving. Akunde kimeta hai jita glasses seat, ngwa kese lakitan jita naba glasses seat kwa rasha. Ngo kese lektan. Agop kuta aja masyara aja karika agpi 110,000. We be driving, AI driving, netcare driving. Ay siru angu na wale jandu kuke miye mwani. Ago teme jina ile hii. Lakwa ninyoni kuta taine. Prisi metu nguna 0722-211-074. Nwa kuchuku kari advice. Anango 0727-912-337. 0727-912-337. Tebe kuchuleji Blangate ninyo nekimeta glasi siti. Airini nekitu nko pati mpaya. Kona musar. Ako meta sukul. Ako toroka Nigeria nekiyaye ngale kia ajenju. Oite inela kwani. Moto kankimete jisai. Amu yukipi nditayu. Kumishi kemi tukul peji takenge. Anipuji. Pikia mami peji takenge. Akinye ikase mat. Ikase mat kenya muangu. Enam kumye 0722-211-074 Anango 0727-912-337 Ami kaya ngalale ngutuku kya bayu ne Ira amati nguti gere lakwe ti lagi nyor kosi na u Kosi na u D minus D Ira amati meti torte lakwe ti boy kosi si kya goin Chagatare chagatare chagatare ginyi shaka ngwan Anasu mogulin Mo lakwe ti boy kosi si kya shot Chaba ginyi shot chaba 3 months 6 months Aku ikhwania, si lakuan ata ku baru gule, dahki neti praktikal ku mojo ku performance ku sirni nake, so ebita ki ebita, mojo tu juga ngalai kita cuma nyurjini aldrake, yuta yunake yunya yuli nyurjini, mak emi jadi itu tipi aglakuet, umi aglakuet ka, mengke ni lagi nyurne, mengke ingke ni lagi nyurne lain, mengke ni tak kita kiano, memang kaya ki, presi metaragaaga
1: 0722-211-074 Aku nda kia ku konsisten ni, ku giwe excellent kora ale.
0: Ana mi gini gipos tena ma jadi suko istake.
1: Ah, mabi, igere, kia pun jadi rules.
0: Ah, king, king kor rules je.
1: Aku leja apile no leja ma apile ni jaban ni.
0: Ko amuai, king gipos tena, gipos tena bi kia kau meja so.
1: Ah, gin, kiga ria gini kiga ria itaban ulah aku le. Aku garbu gaya ti guri tu le. Kole jaga kimo kuak kiba ke masta ke bijai na. Kole jaga raga tiada mi ya pilih ne, ale jaja.
0: No kita pilih ni leh jini.
1: Sawa.
0: Kita mana irulus.
1: Ii ale jaja sawa.
0: Tapi kita itu aje.
1: Ale jaja sawa.
0: Cuta je ke sayi.
1: Kong ete ke apa lagi we? Mata setai, regulat, wake selit, wake selit. Abu hati wakatu wogu kimi atau kimi.
0: Magimi tayo nga na nye?
1: Kami, kimi, king kimi.
0: Bato nyo tati na, kita tiye itis?
1: Eh, kwa kia
0: mi. Imi 45.
1: Ami 45.
0: Ati yo 49.
1: Ati ya 49.
0: Anyo 45.
1: Eh.
0: Aya, from there. Konyo ko batakan nanyu.
1: Awako inguno agaribu 50, ako eglet kunoto.
0: Agere nanyu rane ako 75,000.
1: We excelet, ako eglet kabisa ale. Ah! Ale gabjum begi we.
0: Aja lagi ni tinya rabije.
1: Ah mete ane ale. Po.
0: Agere arawa ne nega go itinya na dola astugan.
1: Mhm. Ale ah. Po.
0: So ngirib ge mangi boisin ngalega Facebook ke jubege sigite gnye ge lat na DCI
1: ge magi jubege
0: ba e kwanta na garara nsi si jenge silingi kita voti ale ile ndane na mega kabza
1: mhm
0: aya te peji se somo
1: eh eh
0: peji na tai ko ngalega bamba
1: eh eh
0: peji na bai ni ko ngalega life touching stories peji na basomo Ah, culture gitu.
1: Culture.
0: So jingu ko kwa kaleji mutibi.
1: Lani ane kyo ngitu kwa lenga ngeti ngalega history, religion ag information gitu somo gitu.
0: Very good. So lazima ijuse ne mungo kinye.
1: Lazima ijuse ne lenda ngun gimeji identify and code den corona meji create. Me we random legito. Kuma wa ya gire ko perfect den gapsa ngalega bagirgache.
0: Igata kwa leji genga.
1: Uya ko isi blender
0: no. Kusire ga kiwe. Mami lege sire ga meta yi.
1: Mami lo ruse ga meta.
0: Kuchu bage agwa
1: na siasa yi. Hey, denyo wa. Igere gibata na bagarite. Aja werta ges ni giget kenga ni ses. Ali mi werta ni giget kenga ni saguni aguni.
0: Agi bose bije.
1: Aga istegatit kule. Ande kule kule ago choto kora kwaji cha.
0: Tang rules ya biye.
1: Ali tang rules. Ko janga rules etiawa. Ingi na mamu ya rules iju. Deji ni kitu.
0: Victor Kansara, Victor.
1: Oh yes.
2: Hey, bawa ya.
0: Oja magai.
2: Omuno.
1: Oja magai.
2: Agba amina no.
1: Omuno ola ba kanti na ba kericho.
2: Ya magai ona ba kanti na ba kericho. Ano ba kanta ngalbe ya. Oza asi sa kitia no ngalbe na ba waru ba nwe lagi ne. Rom gasi tu bawa ya.
1: Amune so in siga we kaille agwa emet ma
2: agwa emet no vaya tagin ne pia pogi we me angele tagi borro ta mal lo nduk dei we ma vaya
1: eh
2: boy boy et bana va de ka mo gade gade ta ga bor bana ma vaya san
1: eh
2: Apa dia tak kini kan ini awal dia sama ingun orang ini pegangnya jadi dia tu.
3: Incoming call from Charlie Adams identified by true caller.
1: Eh.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Yeah?
0: Mwa ga leja ta gemi ji mwao.
1: Mwa ge ga sun.
2: Aiga mwa mwa ya.
0: Mwawe, mengo beli nwe.
2: Angeza nyiwe mwa ya.
0: Yeah!
3: Incoming call from Charlie Adams.
2: Mengo beli nwe. Na kosa biwen bi nubo sonji ko eto na wakye wakwa ka hiti we mwa ya we.
1: Yes this. Yes this.
2: Tumwa
1: kuyo bwana
0: magite
1: examen tafite alongo yam gine baji
2: alongo
0: isus gine baji
2: magite Ah, dan aku yang kalau dia kompromi kalau ini sudah, aku tahu mesti lekat ni. Itu sekejapnya wani ya. Apa ya?
1: Eh,
2: hello.
1: Oh yes.
2: Wani we.
1: Eh.
2: Sekejapnya wani ya, we.
1: Yeah.
2: Kau dia boleh kompromi kalau dia aku akan aku akan ini logo aku tu jangan aku akan sudah.
0: Ah, ngalai kau jauh.
1: Ah,
0: gebetai.
1: Togotai.
0: I'm going to go to the house.
1: Arab Zimba.
4: aja kimi bar nguno sa ige ni mangela wa poisonik ingen le bijeti ite go watino ingen le ibo le biju ginano ji ji tiya biju toljo Ago wata pijeti ite apo wata le lwa ni ni un komandane bi magini ago tibi ni e manga na le ginano si bi sa mi rato no so ko ki mo wa biga si bi ni ka tu ji ji ni ire sa mi rato ni go nyo magingen punwa no ji ja le jo ye wenda ti ji go gere mande lo jo ba e mone
0: yuna
4: Aga meja nyun mutai wenda ti ngale ga be me de goli goli ne ga sa mi rato ni wa meje go gine ne som gino ti juwe je borang ne ro ma meje so o walda ye me ti nyamo am awo muyo alde sera de waro ronda ti o le ta dai ta o ju sa ge wo si si o si so si akwa kwa ke ga wate je me
1: si da ge som gin ge ro na bga nam o air den
4: aja
1: mutai o di are
4: ale ni ge ni le gwa ne bunge ne gwa ne bunge ni ta ni wanga ne e ma e ben de mo jinga le awo yu ta nge ma ngale ko ni lan ta ko le be da ta bu ka sa ngale ki mo e ge le agila gota mene ya gota mene ya motaret gigi nyo gigi kwa yin ko sa ko ri to sai aga ba ke ro ko meta ni to ro ko to ra
5: ngeja ro ngale ne mamu ngare se ke wa ni ke to sai
4: bas ko ngoi se ke ngala ko ngal ya ne ba ka manu so ja mu an ya mu ngal ya ne ba ka manu ke sai se ngala ko ngai sa mira ta ki ya ma wa ya be tu na mi e
0: ngai
6: tos ichenge ichenereta Nemuch kotoretin eng event chaguge Media Max Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA generator netinye audio and visual switches negi gumbondoi angut ko concerts exhibitions TV and film production outdoor events and an emergency backup power Media Max technical team kogon in service chaichegen pirsimot kwa number 0709-824-0000 run.

0: kala karibu Narok lano fani kami tamanda mana na record rani
1: laini umutian
0: umutian ngaleja umutian kabisa.